adom si ano pe kane beneza rade adom du be si ano pe gimi re o chira na ye fufu party so be free chi be bia to america na bra chekura no pan no kron ko bi nundu no ke je ni na she mu marsi no abeni ye ya da ni kwe side attraction no mara kwe o mi side attraction wo hmm mi ame babu yes mo be catch o ochina fufu party no tbr ochina ebe baso din din din din din ame to evangelist the graft wanka so ukwa na sanka kama kama kama kama na you are quite different PSCC ebe ose ikwa na olia ba kambia udiye msu hera toy apa ye sheni ye hede di mano opa udiye ni bia tun tun tun tun tun tun tun Shua kwa basa fana diye Nika sama di shema di nina evangelist di graft wo ha Udumi yene wa chuna kwa nara Menibe chua hinyo ubi siya siya na pano Ako ye ufusum Mwepenini Kofi wachi Yeboa Bekrafo eye milia Kanka Chino shia mi hiya ubi siya siya mpa Kili wani ya biti tuwasu ewa ha Nanabi uwa bukro

0: yamade abusuafo nyinaa adwo anwummerɛ yi adɔfoɔ menim sɛ nyame adom anwummerɛ nsusum ho te sɛn ɛne nso so yɛaba ɛnɛ ɛyɛ fiada kranteɛ ne ne mma yɛaba no na yɛaba yɛbɛtwa bi awe ne yɛtwa bi agu na yɛasɛe deɛ ɛbɛsɛe no na afei yɛkɔ mede de kwasi boafoɔ amansɛ nyinaa boafoɔ ɛnɛ abagyafoɔ nyinaa trasosɔfoɔ asante ɛwɔ fie ha saa nanana yɛabi agye asala ɔno nso so ɛwɔ fie ha sɛ su kɔbrɛ surugye ɛkɔmfoɔ ɔno nso so ɛwɔ fie ha sɛi na anwummerɛ abusua kɔmfoɔ bi aka asɛm bi naano ɔden ma me kɔmfoɔ bi atoto bi de ama ne mane Ghana asɔfoɔ na de sɛ mepɛ ɔsɔfoɔ a ɔno ara nkasa bɛgyina na hoa na ɛbɛgyina ma nyame hoa na ɛdifandi nyankopɔn hoan ana ɛbɛkasa de ama nyame sɛde titibere mu duru bi deɛ den na odiyifo bi sɔreyɛ ɔse momfa gya nwoɔ na montwe nsuo mu baal akɔmfoɔ nso bɛgyina mu yɛ ɔmodeɛ saa ɔmbɛkɔ mu kɔmekɔmekɔmekɔm yɛa gya bi a mfiri so ampa mɛto gya nim na elagya bɔ mpayɛ na ɔbɔ mpayɛ na ɔbɔ mpayɛ ɔno koraa deɛ ɛduru sɛ ɔde gya bɛto ɔbɛbɛgya bɛtɔ no di no wɔ sɛ ɔmonsa mfa nsuo kura wum ne gya no mfɔ kyakakyakakyakakyaka na ɔbɔ mpayɛ na gya firi soro na ɔgyina mu ma nyankopɔn ɔkua akɔmfoɔ no nyinaa twitwa wɔm nyinaa titi wohyewohyewohyewohyewohyewohyew ɛnɛ yi kɔmfoɔ bi akasa ɔse ɔsɔfoɔ biaa ni Ghana ha sei ɔsɔfoɔ biaa ni Ghana ha sei na ɛyɛ ampa sɛ sɔfoɔ biaa ni Ghana ha ɔse mu yesu no nyame tantan no a motumi mohunu no moboa hoa ne kaa saa asɛm no ɔse nyame deɛ ɔgye ne di sɛ nyame wɔ hɔ na Ghana ha deɛ ɔnyi twe ɛnyi adoa yɛni sɔfoɔ biaa ɔde obiaa yɛ biaa yɛ mboa azaa azaa nko a ana asɔfoɔ yi wɔ mo yɛ ɛde sisi yɛ asɛm a papa yɛkan ano ɔden hwan na ɛgyina ma nyame na saa ɔkɔmfoɔ kuraa no waba nhyerɛ afam ha bɛturo challenge ɛde ama sɔfoɔ asɔfoɔ Ghana nyinaa sɛ sɔfoɔ bia ɔwɔ Ghana bia so wa biribia apa abra ɔno mmienu mu nsi akan ne yɛhwɛ deɛ waben wo a woso wonim nyame wo a wose nyame ama otumi anaa wotumi yɛ nsɛnkyerɛne paa wɔ Ghana ase no bra na ɔno mmienu mu mfa nsi ani na momfa gya wu hɔ na monyɛ te sɛ deɛ Elijah ne baal akɔmfoɔ no yɛyɛ no bi no na yɛnhwɛ face to face momfa mmom ne yɛnhwɛ deɛ ɔwɔ tumi deɛ ne nyame ɛwɔ tumi wɔ se mo monni hwee ɛyɛ 419 ne nyinaa deɛ moyɛ nyinaa no ɛyɛ azaa nokorɛ biaa nim anwummerɛ yi yɛne no bɛdi nkɔmmɔ na yɛatie no n'anom nsɛm bi a wɔkekakeka no na afei wie a nana yɛabi wɔ ha sei sɔfoɔ asante ɛnsoso ɛwɔ fie ha sei na yɛdi nkɔmmɔ nana yɛabi wɔ abrɛ bɛtena aseɛ na ɛnɛ deɛ wanya misko ɛwɔ ha sei wobɛsie misko wɔ ha sei biara na bɛhwɛ nnipa korɔ ɔfrɛ woɔ na yɛatena ase yɛmfa sena kɛseɛ ɛmfa ɛma yɛ busuafoɔ a wɔm kora yi mu na deɛ di kan no yɛmfa kyɛw pama mu sɛ motie no ara no ɛsɛ yɛfiri mframa mu kakra hyee ɛnyɛ boapayɔ ɛyɛ mfidie ana yɛde yɛ adwuma na saa berɛ deɛ yɛasan aba yɛ a yɛne mu ɛbɛdi yɛ dwumadi ahodoɔ no na hyɛ no nso sɛ ɔkyena ɛyɛ fufu party ɛkyena ɛna yɛyɛ fufu party kyerɛ fam adwuma mu hɛyɛ a mommra ne yɛni fufuo mommra ne yɛni fufuo mommra na yɛni fufuo ɔkyerɛ deɛ fufu party awurade me ne nana yɛ bi rɛbɛba yɛbɛba ɛkyerɛ sɛ bi nana yɛ bi akranteɛ nana mansuro ɛbɛbu so koraa wɔkyerɛ fufu party ɛɛba so ɛwɔ nkyerɛ fam adwuma mu hɛyɛ a wotwam sisi abɛ sɛ ɔmahyɛ ase ɛbɔ canopy no berɛ bi na bɛhwɛ adeɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛbɛyɛ dɛ ɛnam bɛn ɛnkwa bɛn fufuo bɛn ɛkyerɛ sɛ menya bayerɛ fufuo paa ɛpɛ awurade nkuroma gu so a ɛɛdɛ sɛ fufu pa ba yire fufu
1: no na
0: me tari
1: isa me di no kra che menkani menkani ko fa
0: menkani kra wan isa menkani bo den
1: anti no
0: a kama pa awurade yi akwa na na beje mpenkwampo mpenkwampo na o eguna o tewe twedi
1: nkruma ba ku bi da
0: danche ho ba bia e kama pa ochira mi nyina no ebi bekoso wa hati fufu party en chef fufu party kyerɛ mu nyina momra me nidi e free do hia ya wapotowia do hia ya sanka ufia sanka pe uba na wonya bia se wa sanka ofia ha sanka bo yusman na watam no na akɔju vuato no so asanka agu no so wadi ye bedi juma dia mana kama nti kyerɛ obi amra e free ye banu no man sana ye didi ni nyina ye set e wa hasi momra ni nyina ye nidi Dada ya bia kwa ba o.
1: Ya dia na wisi.
0: Na ho ya die.
1: Adumu.
0: Ye, adumu ya me. Ye, ada ise ko kai ya da. Ko eh papa your friend say ka. Adumu che ho. Adumu.
1: Na na sampa.
0: Ha wi dia. Ah, na adumu dia on pena sama be ho ata. E papa adumu che. Eh, ati adumu. Ya me inshallah. Papa papa. Na eh nana ti se akonfore na ise money abri. Ise money as ma sorry wa so for no so ese.
1: Ale.
0: Onte di aba
1: dabio
0: show boy to be the amagana so for
1: akwai dia na dwere
0: nyi show boy asabo e na waka wo true challenge dia ma so for nyina
1: obi aso aso so
0: hwan obi ama obi ama obi anya nkafe wo see so for no so abeno bra wa ko say bible go wo ti bible nyira ye e book book kwa nyanya me o ti bible wo mu no wa wu tu mi bia ni bible nu wa wo so abeno bra na wo mmie ni nyira wo de mu nyira ye modwa na mu nyira obi an fere ni nyame no nye hwe de obegi no se Elijah fere jame ogere so ye fere bala ko fere nyira na ye su mu soja wo abe fere nyame no mo di ja betu ja ya bogu won ja from abetum no wo ne ye betum no bala ko fere ye bia wo mo kire se eja bia ma edru se Elijah abe ye no no no kwade wose mo nija na obeso no mo san nguje nu
1: na san
0: fo mo eja no kra san fo obompa ya meja betu ya frega na so fo sa bala konvo e fre aso fo isa aso fo
1: se mebo so konvo de ontu mfre so fo so
0: so no wose omo nya me na omo fre no oboa na original god ne ne de wo no wo hunu no wose ono ni nya me na wo no so no ene ne papa no a obetu ye ne na no mu no mu so eno ni original nyankompo
1: na na eno de ye mu aten enyi aten
0: so de wose ode de no de hunum se ono ne de no
1: de papa fai no bi so de onso mu na on de
0: ene na ko cha so vasante akwa ba o
2: ye ne akwasi
0: na what you say
2: boko
0: de nyame ase ni mse bibia boko de easy no awodo
1: awurade
0: achi wo ho ee ready na na heavy ni da pa bi je ko tra kakre e wura dia no so ya haji asalade e ko je bibi na bibi ya na kana na dia
1: e
0: be yen de e je wo ba bre wa ba
1: ma bokure
0: e je bibi na bibi ya na heavy dia senka e ma mi o pe life sin o pe life sin na e be che watum na ja bibi na beti bayira ho mem na je wa emre se de na na emre
1: so ka bi nto america grammy
0: so tro bi a ba mi hwudi ba mi zire o gu papa o
1: e wi as emre da emre se so
0: emre da ne
1: bi en fa ni sense sa wo ya baba wa
0: ye de bi chum
1: ah
0: ye de bi chum
2: na se de bodi e ana se bruce form ne pro ne fifi ne enyini na ekodu ba bi buto no sa na ye so ti as se
0: ni pati okay ana ya yen ana show bo bedin komo ho na mi wuda yen ko tie na asem na waka no
1: mate
0: asem no ye wi aye ba ye beba beto aso mon choice si ya baby meba okay meba yen ko
3: meda
0: wa wo hwemi ade wo so funa baby kwasi bo ni mi pa cho bra be ha de mame so ko ju ri wa ya obo ni pa cho bra microphone am se mfimfi de na am se ne mba aha
1: kwa sababu kwa tamre
0: mfifi hili you know we am enye juma Mr. Check mami na ye ntimi enye so fa ni bacho kata microphone mami hadi se utimenka
2: hello
0: enye juma
2: hello
0: enye juma enti ye hwe na ye nin komo ye ne confucio boy minima sofo kro kokka papa no ana asema nipa ne ka kire no a che se show boy kokwa paya o ba to ne nipa so bible ne chi o bible ade mma
1: god do aboda mu
0: what aboda what so bible ade mma probably be so say your facebook akohwe show boy ho do bo se fugu bi fitan bi na bible we manfo your so bible egupan bi din achi
2: kwasi ma men ka sem bi nkyre atinfo.
0: Okay,
2: there is nowhere in the bible wa obi ye nyame adwuma page bible so aye ebi ni bible mu
0: so so as
2: say si bible mu da say obi asi say wa she bible
0: so wa she bible
2: ebi si in the history of Christianity the minim kra ne say in 1833 after 1833
0: mm-hmm.
2: and I said 32 AD after say Jesus Christ wu achi a Roman Empire be di wiase so no omo je bible say bible na enso nyame asem gina ai
0: say bible say woni petri mu de ontimi nyim fritri
2: eni ndi na me pese me kire me nua so boy say o se bible no je say wase bibia o hwe ye wo books a hodo bebre wo hono mu a ubetimi ase eh to me no e wo nipa ni mu aye te say kwasi ma me nya example nje o say phone ye kuta wi phone no kota ne manu aka ho the moment na be read manu na be operate phone na wi no the 2 minute wo phone no mu eni manu anu mu bio
0: dabbi
2: sana show boy ntia say say ye ka to me a to me wo nipa mu
0: no wase ntia nipa ni nyina mo me
2: to me e woni pam
0: wose
2: mo ntisa wose sa bible a na aga sa wose bible a onse hwe
0: wono bible ndi wose ye no nyame na mo su owu mu no enye sa
2: na
0: tie
2: enti na me chese wono woni bible ni ekuta ne na wose no ye book
0: bible ndi wose no
2: wa ai sa wose ne no wo bese no
0: wa chere wo de chese mo mu nyame na
2: mo ti mo hu no ma me nche wa de bi obetimi afa Quran obaka sa obesi Quran dia kramoni ba ni se on twemaw ebi obetwe sekan na bibia wo so na wa kire wo se sei aw se de make out mas ye obetimi afa badbadita dia hal christian ni ba ni se bia ono wo kwa no so de ba dai ebefa so sa na obetimi afa bible obi wo ho no ma owo kwa do befa so ba bi pese ma wo ti ase se se wo sisa bible ti ni o obi aye bi pen antimi an stop nyame so antimi o into 23 AD after the death of Jesus Christ.
0: Okay,
2: okay. People do some regret on your shoe.
0: Sofri, ude yonko di yonko tiye shoe boy. Nasa mo kaya no. Yonko tiye no. Ayemra.
3: So a Pentecost, me see us in the Basini, Makayako, TV now with Tesson, Me, Okamas, a friend of my baby, Miss Mamma, and your first mamma to me. TV out of Catcher was so full of your TV, your master, and I saw what I say. Palacromonibi, oh, my dear, sir. A Bible, what a photo she, any, the winner, a Bible. Yadiabi, papa bi, wait my call. Say Bible we ko sia we kra wo tumi che no. Me ka onyam kropon aka sase. Ko sia kokko ato, ewan mo nyam che Bible we. Tumi bia di Bible we mu. Me ka sama chere wo ne. Me mi di ni Confucio boy. Na na di the first, me me no no. I went to for di for bi na palato. Me se wo ya sofo na wo so ti krom ya. Wo si ye nya wo kuta Bible we tu wo tumi a. Me se me dan mu ne. Today is Wednesday. Kosiawe, we ewo tumi esem. Ghana ha. Sofu bi okuta babu, bi osofran sofu na ozo kuta tumi. O kuta babu me kato se eye fake eya za. We tumi bi ani adie we mu. Ati se book e dia man kra wo school dem. Mo mo de kenkan adie. Me se me da wa wo hwame. Onya busu nsem ni meti ase. Bo wo sofu na wo ya ntira tira man ye se me confession boy say. I'm ready. My young lady, come on, come on, suffering in our womb. Inform him, Safu bia tumi nkyerɛ pa wɔ okrom ya mena meka kyerɛ ne safu bia ne tumi okrom ya adada nkɔm hyɛ teka kyerɛ nkɔm hyɛ no mu hyɛ mu no meyɛka ne kɔakyerɛ m sɛ kontompo meka kyerɛ mu memensom nyankopɔn ɔte bukue mu mensom baabua mu nyankopɔn mo nyankopɔn fo tanta no ɔte bukue mu no mensom no wo de ne nyankopɔn no daada ne nyankopɔn kɛse no momfama ɔsɔfoɔ no ebi ana ha sofu bi ante oya broga titru akwanaba oda me hwɛ pa kunya message ya fa a 2 page nibi aja broga wanga na tv mu no ani broga sino me se mu fa video we hyema obi a me pa mu sofu na oso abe no se me confession boy me se me dem so obi okuta di abibi a kire keke ne wom aye kenka dia keke but say to me wom there's nothing emra dia we ba ye no ana me nipa ho agufi ana safu timi shira wadie so no ono ankasa se edi oba na ochira na wadie so ma no ana obi yenye se tubu jira so dem boni akase kontom padada ntro ana dia me ya mo fagina mu no modi e bible no ni tie me ani ana gurebrebe no ya mu ni bible me se san dia we tumi bia dem I tell me say you on to chebu onuma and you can kind yet say odi akura ko school na ya church ne book no me woman yesu amakwa ni nyansa but say to me say ade binim mu yesu na oba ne wonto me ehwi o me kan kura chere mu yesu me te me say babu wem to me bi won bi e fake the way is nyankopon what the poor nature was mon ka fuma body anyina na mu yima ye wo so ni asase nyankopon no wo na meme som no e kwa ye fa so ye som wo nyankopon no e ne nam so e no tira ya bosonsonfo ye tue ho fu nyansa no tie me wey kwa kudie ye so ku kusa ku so nguma duma ku kusa ku ye no mo bible no wo so na wo ntimi nko wo ntimi nyabi mo bible wo ntimi nka wade amum mo bible wo ntimi ma obi nye sika twa se wo ntimi nyobi ma sika so be jawa wo be jawa o do obi and I go no jawa mo trusting we e too many panesa me pe wo be catch no but yet ya go suna mo say kan kan we e too many pa na wo abua ne pa won fi wo o ti me bua wo obi a na se so wo bua wo mo an o ti me bua wo obi ti wa dia fun sema we a wo say abosun kan kan no e he mo nsam de no o ti me bua wo me se mo agira de da a jimi fo ne wo ma jimi wo bia me so kuta ba na so sofo bia no a wo wani no wo hu na de wo hu se be ade papa enso me bia me sa konsuom enso na da ho na mo mu hu ne sa e ya de kankan ne mu na mo be samon e be terapia fish me bia wo senso no me ka kire wo ayo odoma kwa nyankopon de boye me ka kire wo bon samu mo bibia bibia yo nyankopon me me so me som no e yo nyame me se me da me mo wudin ba sofo kro wudin mo ho me da me so so abia me mpeso ba TV suri o de challenge ko TV challenge na na show boy me me yodi for me nyame ni pama ben e ti me se me challenge I'm ready because me mama me suma ji atoma bi se me ni challenge I'm ready me so so ya so fo ben I'm ready o nyango po na o ti kuro mi ya na se o ku tababo e ti o de ani ya firi nyame na me de afi bon sama me se bra na me fo o nyame ni be challenge bon sama na o susa me dia nothing will be into if you have a phone number tell me number here maybe number is 0244 671229 and a 0248 875529 0248 875529 me say abosom sam na ye kankan no e wotu mi sayade ba mo mo bible no entimi sayade mo nya kupo na woti buku emu no woni tumi hu mo yesu no woni hwe wontimi sayade wontimi obi awade nkoso wontimi obi nya sika na mo no de na dwuma ye ne se wo ma wo abade atunso aye panyini no wo be ye kontompo ni dadafo adwama boni wo na wo sa senipa mo sa de keka entrobom mo senipa brabo be kan for that today me dey na my show boy and over 24 for bibio me no me say me can't tell for so onyankopon honhun to me e ba me so the great one kese bofo ani enviase ani honhun nyina e kan sase adidi so e fro ni asase adidi so ɛsɛ memena na show boy kɔsua me sɛ ɛneɛ bra bɛkyerɛ nye me wosoa bia bra bɛkyerɛ nye me mɛsɛ woboafoɔ ko sɛ ko bia ne kuom yɛ a wɔso neɛ nyame akasa akyerɛ no wote nyankopɔn ne meka kyerɛ wo mɛsɛ moabonbɔn na mogu kurom yɛ moabonbɔn ɛna mogu kurom yɛ yɛnte nyame ne o yɛnte nyankopɔn ne nnipa bia ne yɛfɛ bɛtumi ahu nyankopɔn no nothing ɛyɛ abɔfoɔ yɛ engine abɔfoɔ ne nyankopɔn bom dɔ ma yɛ saa abɔfoɔ no woabɔ nti a wodeɛ wora bɛfa ne so a mɛnkyerɛ deɛ woabɔ nti a wonim no saa abɔfoɔ no tie me ɛbi na ti nsuom ɛti nyankopɔn ma nsuo ɛtɔ yɛ nkyɛn sɛ bɛboa
0: ok nana so boy nankasa menim deɛ nti a ne bo afu ne ho because ɔno a paa metie voice na ɔkasa no a ɛsɛ ɔde abufuo mu ana ɛkasa menim sɛ ɔsɔfoɔ bi akɔka mo sɛ ɔsɔfoɔ bi wɔse maka na botosom yɛkwaseasɛ afei deɛ waba ayɛ mo a modeɛ no yɛ papa no afei deɛ momra ɔno wɔse ne bo ghana sɔfoɔ nyinaa nka mom momakyerɛ powers na ɔno nso nkyerɛ power a ɔno nso wanya firi saa botosom ei show boy woha adwene nana ma adwe na ho yɛ deɛ
4: wotwɛ bɛ mpɔn onyankopɔn ɔsoro ne asaseɛ no deɛ a ɛnsuo ne a honhom nyinaa akyɛ ne nta na daworo ma nti meka sɛ me ho nya mma berɛ nyame meho ɔden papapapapa
0: yɛda nananom ase so bɛ yɛtie wo audio bi a wayɛ na onyɛ bisa sɛ adɛn ɔsɔfoɔ bi na wayɛ adeɛ ma na ɔbua fuo anaa bia obi adidi bosom atɛm anaa sɛdeɛ woka sɛde yɛse abososo yɛnkwaseasɛ afei deɛ woabrɛ ae ɔsɔfoɔ bia ne ghana ha a ɔwɔ tumi bible no mu ɔmo nyameɛ ɔte bible no mu no wɔni huu ha na akɔka wo ama wokeka saa nsɛnsɛm wɔ si a wodɛ ghana asɔfoɔ nyinaa so obi so ɔdifo ɛhwaɛ o ɔpa ɔmmra monyin mmienu face to face
4: abɔse
0: agya
4: ɛde ka mɛda w ase na mɛkyia wɔtie fɔ mo tie me nyinaa so mpanyi si nkum dwane ɛnni dwa mpɛmpɛ bia mɛka asɛm baako sɛ ɛnyɛ wobi fɔm bɔ ɛna obi ani nkoaseɛ ɛna obi abosonsomni a wɔrehwehwɛ wɔkenka atwerɛsɛm ne baabi a wɔteme nyankopɔn bi kum me saa sɛɛ no na metumi yɛ ne yie ɔso ɔtumi de abufuo kora awura nnipa ɛma ne bufu wokenka mo twerɛsɛm ne baabi a na dabia yɛana nkundwe christianity ɔmo mu ɔmo sɛ ɔmo no deɛ no nko a ne firi nyame baɛsoma aka biara mfiri nyame nti ɔmo wokasa a ɛkuro no ɛdɛ mo no ɔmo mmia wo but ɔmo sɛ ɔmo kuro ho na obi kuro no mu bɛbɛmia abosonsɛm yɛ nkwaseasɛm bosomo ne tumi wɔni nkwa ɛne wɔamaa bi soloto nsɛm bebrebee na ɛyɛ mmerɛ bi na na nnipa anya ɛsɛ yɛde ma wɔ ma atwerɛsɛn sɛ nnipa adwene bɛsɛsa na mekɔdi nkɔmmɔ bi ɛwɔ me tiktok medi nkɔmmɔ no wieɛ no ɛna aberanteɛ bi ɛfrɛ no sɛ makayoko ɔte tv so ɛna ɔno nso bɛbɔɔ prom sɛ sɛ mɛmeyɛ sɔfo mɛmeyɛ kɔmfoɔ na menyi ni sɛ me ɔsɔfo bi abeɛ deɛ a ɛna ɔmahu sɛ asɔfo bi abɛ na ɔkaeɛ aanyɛ me wanwa kyerɛ sɛ tv no a wɔte so no ɛyɛ ɔsɔfo bi tv nti ɔsɔfo na pushi ne sɛ ɔmmra ɛne mɛmehu sɛ daabi nkurɔfoɔ no ɔmoyɛ mmaa na ɔmonyɛ mmaa korɔ mɔakyi ma ɔmoyɛ mmaa nketenkete a wɔm foforɔ woyɛ bɛre ma memeto challenge baayɛ no na ka wo sɔfo no amu woakyerɛngye nana so bɔ me wo nsɛm tumi sa onyankopɔn tumi na ɛyɛ kɛse bekɔ mo na moka mu sɛ nyankopɔn tumi na ɛte mo so nti nyankopɔn tumi tumi adeɛ nyinaa me I believe the god megye nyankopɔn de sɛ nyankopɔn wɔ adeɛ nyinaa sɛ nsabɔdeɛ nyinaa tiri no n'ahyɛseɛ no no ɛti mmadwuma a meyɛ no megye de sɛ megye m'adwuma ma nyame baa mo deɛ moato abosonsɛm no gu sɛ abosonsɛm nya ade papa ɛyɛ bonsɛm adwuma ɛna mo nso modeɛ mfiri nyame okenka babro baabi a baabiara ne wɔnom abonsam ne nyankopɔn hyiaeɛ a bonsɛm di nkonim ɛno bi na meme pa ahwɛ enti mesrɛ wo ɛnɛ sɛ afa to wo nkurɔfo anim sɛ mekɔtɔdwa gu fam adekyerɛdeɛ deɛ wɔfrɛ no ho sɛ wɔyɛ wɔ diifoɔ wɔyɛ wɔ sɔfo wɔho no ho sɛ wɔaben wɔkuta tumi bible ama ne tumi onyankopɔn ama ɔno no tumi na yɛa tumi akutaa deɛ ɛnyɛ papa na ɔno no deɛ na ɛyɛ ben no ɛna mehia no wɔ m'abrabɔm momfrɛ no wɔ mu hɔ no mu studio hɔ a momeɛmfa nnyina bɔntene yɛ mmɔdede ɛfiri na ne ɛkyerɛ kɔ yi a sɔfo no mɛkyerɛ ne tumi wɔwie a mema kyerɛ me nsom tumi na yɛmmiɛne yɛmfa nkɔmpɛ megu soo sɛ ɛka ne nnɛ meden ne kɔmfo soo bɔy dodoɔ fam de gato nyame ka se ɛnɛ meeka asɛmwi nnɛ yɛka wɔ diifoɔ wɔ sɔfo a wɔte kurowei mu ɔman Ghana mu ɔso akenkan bible nyame kasa nasom a wɔabɛn no mehia no ebi ne wɔ mpaakyɛw ɛbi ne nyina kuta akɔmfoɔ nokora meka kyerɛ wo ɛtu deɛ ɔso yɛ sɔfo a medɛw ɛwɔ me tumi mu mahoɔden mu medwuma no a moyɛ a mo sɛ abo nsɛm dwuma no medɛw bɛkyerɛ nye ɛyɛ simple mekasa kɛse
0: a wopɛ sɛ asɔfoɔ no ɔmbɛyɛ dɛn like dɛn na wopɛ sɛ ɔmomfa ngu akwam na monyinaa monyina ho na monyɛ ho adwuma
4: mmɔ deɛ mpɛ sɛ ɛyɛ nie meme pufu maadeɛ kɛkaaba ɔmo na si ɔmo te anifira ɔmo saba fan kwata kyɛ sɛ yadeɛ bia biribia de ɔmo yɛ bi mede akyakya ɛɛba ɔmo akyakya ne mu ntene
0: na wobɛtumi ama akyakyasika
4: sika bi nhyɛ me bodom
0: wobɛtumi ama akyakya atene
4: na
0: wobɛtumi
4: sika no hyɛ me bɔtɔ mu wie a matafa fona mekasa wurade ɔmmɔ sika no dini ɔmmɔ sika no dini ba me runnow mentimi ɛma akyakya ɛmu ntere antoanse wɔ a ba sika no a wɔde bɛhyɛ ne bɔtɔ ade wɔde bɛhyɛ ne bɔtɔ m bia meme gyina hɔ a meme bɔfo no kusa mebɛtumi aka ne kora kyɛn sɛ ɛyɛ adeɛ wei adeɛ sɛ nehyɛ ne bɔtɔ mu
0: a sɔfoɔ bi bɛgyina ha no ne sɛ ebia wɔde bɛ 50,000 ahyɛ ne bɔtɔ mu
4: arekɔdo memfa ntoɔ
0: wobɔfo no bɛtumi aka kyerɛ sɛ sɔfoɔ a wogyina hɔ
4: mɛka kyerɛ no spai
0: wobɛtumi aka sɔfo no abrabɔ bi a bi a ɔhɔ bɔɔ ne noa wobɔfoɔ no a ne nam bɛtumi aka
4: ɛno nti na m'ani abere no ɛnti monto sɛ ɛtika nyere ma me ne sɔfo bi meanyɛ dede kwa o monto mo nsa mfam anadwe kora mofrɛ me sɛ sɔfo bi aba mɛba
0: yɛnyanya bi saa sɛ asɛ woda
4: biaankasa mentɔ airtam momfa kamera sisia so owia sɛ obi anhwɛ bi de ɔno no kra no ho so ɔnde ɔfiri nyame na memefrɛ bo nsam no mekyerɛ nye de ɔ so ɔfiri nyame no a wɔsene m'adwuma a meyɛ deɛ ɛbo nsom adwuma no ɛsɛ wɔmfa ne tumi ɛne ne honhom a wɔwɔ no a ɛwɔ sɛ ɛfiri nyame meme deɛ ɛfiri bo nsam no ɔne bo nsam nipae mɛtrae na yɛnhwɛ mmienu deɛ wɔte nyame ne deɛ honhom kasa fa no so mamo ɔma sɔ dɛ mu ankwanhyɛne deɛ akwasi kwakwa no ase twene o
0: nana obi na ɛbɛka wɔma ɔboafo nti wotwo challenge deɛ ma asɔfoɔ nyinaa wose Ghana asɔfo bia ni ha a wɔte nyame ne nti Ghana yɛni sɔfo bi a wɔte nyame ne
4: wowura wonhwɛ adeɛ bi yɛka ne saa a ɛnyɛ dɛ mebatoɔ fidie yi ɛwɛnyɛ yɛmmienu dɛ mo neɛhyɛ o wada wo mabu ɛyɛ fidi kɛseɛ ɛhyira ɛfɛ mena nyɛ hɔ na mekasa yi
0: ɛyɛ no a
4: mepaa kyɛ o sɔfofoɔ ba hɔ bebree nso tie mu sɛ sɔfo bi ntie okora sɔfo bi sɔfo ntie okora naasɔre baabi tie wo ɔmo nkɔka nkyerɛ ɔma asɔre sɔfo no sɛ ɔkɔmfoɔ bi so agyina na show boy meyɛ azanni meyɛ turoni meyɛ kontomponi mene tumi wo nsam na de meyɛ adwuma ɛnti ɔmo na modeɛ yɛ wura afiri nyame no
5: kwantum pa zani ne to challenge bi ntwa mo mra na mo kwa chenye ngogu na ni mase mi pedo be ku ni mase keke ara na mi hia men ka sakase aya sa mi
0: yeti na na sofo bi tene sa sofo bi tene ne sa wo wo so na wo bo fam a wo be den
5: na sa me top ma
0: wo bo fam tim
5: Sofo bi tene so me me so
0: eh wo wo na na show boy kon fo show
5: ani die kwa so me ma me mo ade bi e ma sofo ba ko ma pema ko ma ku 50 omo ma di dia mo di so mo tumi no mo ntwa me ho hye me nyina finfin agwasi eni opia ni yaso betima ni tumi se wonu fe betima ke sa me ma top form e be si da
0: wonu se
5: awo di tumi be
0: obi tumi tene ne sa keke ma nipa be 50 bugu form o
5: me pa cha on ha die bi esumbi ayo ni pedwan wo mu aye sana tie
0: Nse na na show ba wa na ugira abuja monko Facebook ni confirm ene ka sai na ugira hwe aha sai minimum said na subrafo bi na ba no su na o hwe na fade no a ese wa motam ana odi gina hot ana ye di ni suma ya hodo no egugu no hu e de ahia na o de sabo bidie mu a se minimum de ko sai bidie no de afa no motum e biku de biku abo otu no o hwe ni
5: na na uti mi
0: aha
5: Enu ni nyina ankame. Di empesa wona so ma omo eti omo ho afene se. Omo ma kyerenge me. Me kyerenge wo omo be de wo omo.
0: Se sofo bia ni Ghana. Sofo bia ni Ghana wo betima trene sa ma wo show ba wabo fom.
5: Mura. Pada o meburu. Wo ba famen start na kona aso lifia na sa hefa no pe.
0: Be bia
5: wo do be ka se me na me ha no.
0: E bia yi se fa manim heya, e betima bodwa no wanim heya.
5: Mura me pa cho.
0: Na sofo na ba na wa ba. Oi.
5: Men kwa echi mpacho.
0: Ube hana.
5: Me bacho, meno kacha sisi ye. Me ba safo.
0: Ah, okay, na chizi muchi kakra. But, once ma oka ya na ese, me kakra, se wo si.
5: Nana honi mbibi.
0: Nana show boy, si ubi en, sofu bien uwe uwe ya si ha. Gana ha.
5: Me ula.
0: Ube tima training sa ma watofum.
5: Ah, me ula. Ube te mba sofu di bansi ya hon. No more to me. Man as well to me. No more to me or next as well didn't show the edge. But Miss Mamma will send to me in the channel. Mira, they cannot crash them on it. When you miss Sumbian, what chapels on Samo? When you cook calls to be a year, the piano at chapels on Sam. When I make a show. And paying this subject of fresh, I want to be in Masia. Ana enye wode. Na wotu obi nyuma se abeyo de. Enyuma ya abu akwetre de no. Otada wa no boni triko. Menya ira fo na mentia brochi na metoto nsemba wo. Metiga na ha ya moma di fo iwe. Ana enye chefa fo mu ni mi ana. Oh. Mese me dem. Anya safu ba ko me dem. Sele ba kwa sempa kani. So ya nyuntuni wa ya hwani and one do okrimu no ho se o wo tumi na ni tumi ni kiri nyankopon eno ntwa ni tumi ni tumi na wo no e ba ye abosomsem de ye kira bosom kra se abosomsem ye nkwahia sem otumi te se obi abosomso kwahin no mon konfa nkira bosomsem se me kra bosom na me checha ba chinye hali so betimi ya Na baba ka sa kwa mni akomo. Ana anya akomo ni akomo.
0: Jiga na ade sofo bie ni ho awo. Wa koma wodo mu se wono. Owo tumi awo obetimi do atofom.
5: Ngura. Do tumi ni koba ka so ma wo. Because obi e ba anso be ka so ba no. Obewuri ni nipa kwa ntana wa ba. Me na mwa no mta kwa tia mpanyine. Me na mwa se jimi po bi. But se wo wure sun sumu dia, wo be hume. Ajitu anwuram ajitu oni ani me na me ka kero confirm emu omo se fa me picture to so na in goodness of that ko un safu bia fa me mi picture ma no se wo wuri di me na wo hu ni pa ko me ye obeka de wo ma kero men ka sare do onu abe ka cho se ni pass na siwe se ni sei se ni sei oyinuni obi ya konfo a wanya wanya konsem ni pau e je o di for wani ani do of send won so yeso for wani ani ani onu nu hu ni so bi ya bonsam a we obi ya konfo e bonsam but obi a wani bi ya ba hu se enji e kuta e di ya juma no e ya wura enji e ya nature enji e ya humuma wo nyankopɔ bɔ mu hira wo mu so mo mra wiase e ma bua nipa wo mo na ye wi su di ya juma enti ye meme di nsuo to me ya juma me di wiam to me ya juma but just a normal me di ya juma no adoso me se me na me de wo mu
0: omra asofo sofo bi oso aben omra
5: e ya simple me ba tom me mpa ba kokora wa
0: omo pa omo kom mo nde se edu omo twa ho hia
5: me pa cho ada omo buru omo mo mpa ma me ntohwe
0: se utuhwe for ma dia na be
5: me twa mo ntwa meti
0: tem se enkum ni po gana omo twa bo sumu ni
5: edu ke enkum ba ba cho me ba cho tie me se omo ye ne se ya
0: omo twa bo sumu ni edu
5: ma me bo mpa ma me twohwe for ma se de manfo ya na watwa we kra kra na me pa cho de momu susu se mo betime dia yeme no mo fa nyame
0: e be mo ato abosom nyira ato agu et obeti atesa
5: be pa cho mama kwa rada ke me pia proma so dem kura de bia cho bu free
0: na what
5: na bompa ye
0: ni aso abosom nyira
5: se tuhwe na me betwa e ya sembeni na na ensem agwa no me sha ye o mo
0: unyi ni se ti o unshia bi nti oju se ebi ni honom
5: ana me pacho me starti e misunsun juma 23 years ni me ko 24 years nana eya ho ho me nwa de ba me so eh ho ho me nyame ho ho na mpo no nyame ho ho che me che re ho ho bi tu obi hwia ana me na me tuna hwe etima so fo krom la no me krem na me simi krem de ne ha de ye ne ho me cheche no de obetia tiam de obebre bi et baba me man ko nyane sacrifice wo ye wiame so me sacrifice ono so nyinam ni ehwa de ye
0: na
5: la few boy
0: na na ese wu di asofo ho fawo bi sa
5: ana me ni obi aho fawo afa di aburo so omo peso mo to omo a omo yi ro ho nko mo nyame se mo munim na do mbetima yo mo nye ai kudi na bo so nsem ye kwasi atam ena tumi bi anim etimi mwa obi etimi nye sei abosom ma baako a ochewade a osaje moho moho age timpo nkoso kwase ampani so fo ne kasa ojimi fo ne be kasa bebra metima konfem bi bi dia kero fo abosom sem mu ahenie be ne so che euro tu fo ahenie
0: bini ho
5: ewo te si aga na hazi fie mbato konfem ba kuma me
0: ebini ho
5: ekunya na otes ne ba to ho ekunya
0: konfo ekunya
5: obri konfo no che ekunya me ba to otes o tunfo di abewu
0: daabi
5: otes e fie ho no me ba to ohia wo ho
0: daabi
5: enti me ba to wo keka ekunya ne boma emfie se na wo kwa fisia wo ya wo be se no ba tun fisen otes e ekunya no wadi boni bi ona
0: daabi
5: se na wo sika ene da so wo ho nyansa ne wo ho King Solomon oni ye wuro te kokoso de me kanta se akunya na kuta anu ya bosu na kunya ene wote so enso otoi onko sisi abiem enso kunya na kono ntokwa obi na obetima so atwa fa yina otu foso e wa sentiment e pin sida tumin da si yetuma abosu nsem ifi nyame ho nyame bie kwama wa ani nipa hunu se abosomsem e de nipa anwane no hospital be na so che ye ba e tante kumasi ati a hospital be na e wo no ma so che ji dan
0: e bi ni o
5: e yo bri konfo konfo no che wo ma fo ko bi tiesi fo ko ho basre fo ko ho pentecost ko ho church of christ ko ho matalis ko ho tiesi ko ho mewura woni mbere bi me ena meme tuma jina ese abosun sami en kwasi asema eye mu asema eni mu ana bo nipa ke adie bi abosun din wom bosun sa wom bi ka me fanya hwe because me chitie pia emu mu ayewe
0: nti se abosun sum ye kwasi asem dia hospital konfo di da so di ni se nka osofo kura ko bi
5: me ba cho na yo share hospital na pia e free hefa ni nyina ye e kwa ba so hospital be ye jina be si wono e ye jina ni padon brebe wono obi ko ba ko fana chi di na so
0: e so be ko na so ya ji so fo bi ato
5: ah e ho no mu ni mo chi ni do mo kwese owu atafu ji kwa ni fro ma wono owu wono wono so fana ka ta hospital kwa owu a o mi e pega na mi e ni ba odi te ho de ho de de papa ono ate hospital kra fa ni point ni di wo mo no ni age mu age bo na che ni ko konfa na che hospital dichi hospital me se abosom sem kwahia ene nti bosom ase
0: eh
5: abosom nsa de o pa tumi e bo ni pa e di no kure won pe fia ene abosom sem e mere bi atwam e mere na abosom e kuta kure ni ni obi age da ho ani emfo ni obi be na nti fria sa na do wo kwa kwa kon kroma ni onsuru ene wo foka kwa yem chechew ene wo nam kwa na wu obi bo san wa na yem chechew polisam akono ni patrito ku ni pa yensuru ene hwe lesbian na bukuri mu tetia na abosom sa wa na lesbian wo ho na na nam no nu made friend gay no nu made friend lesbian an roba na bi wo ho ene mo hwe mo se christianity man ni bɔne akɛseɛ tumi bɛ na mowɔ na mo asɔfo no mowo fia ma aguno matumi sɛmo bɛ no akwasi de wɔ bi na ne atena yaa de wɔ bi na ne atena fa ne ma me na ɔmɛkyerɛ ntumim kyerɛ me agye ɔma asoa dɛ mɔ nkɔ no motumi ne pio apafo ɔma asoa dɛ mowɔ ɛne ɔmo nkɔ laa no agyegye mamfo information ne yɛka kyerɛ ɔ mo na ɔmtumi ne hyɛ nkɔm mese ka kyerɛ ɔsɔfo a ɔso aben mede sika hyɛ me bɔtom wɔmmɔ di kɛkɛ sɛsikɛsɛ ne sɛ botom wɔwia no so fa bi hyɛ ne botom me so merebɔ dini ne yɛhwɛ deɛ mienu deɛ ɔnyame me na mekye nsuo dio me mekoto nsuo sɔle se sɛ nature nyame ne bɔɔyɛ wokenkam twerɛsɛm ne baabi koraa a ɔka sɛ mi wɔ hɔ ɛyɛ ma kora me dɛ ɔso onyankopɔn tumi firi soro ɛbɛbuto nsuo nani death of course ɛnti nsuo wakeyɛ adwuma onyankopɔn no ankasa kora ɔte nsuo so yɛka kyerɛ mo nɛ onipa bia na wɔte nyankopɔn ne obi wa kasa bia ɔboa obi ahu nyankopɔn da ɛyɛ n'abɔfoɔ engine yɛhu wɔ mo onyankopɔn gya abɔfoɔ ne engine ma yɛn sɛ ɔmo n'ani ɛmɛnante asase wie so ne yɛmfia ne fidie nto ɔmo no mu na ɔmo nyɛ mfa ma yɛn nti engine abɔfoɔ ɛne ɛne ɔmo nante ɛwɔ asase wie so obi ne mate nyame ne wabɔ dam wobɛtumi ate nyame ne nipa dɛ sɛ ne bi atumi hu nyankopɔn ne da na obi aso ntumi ntena ne da ɛti sɛ wobɔ mpa abuam nyame nyame yei na ate ne bi a ebi a na afie bɛnyie ɛnyɛ sɛ wotira yɛyie mpo no ɛna ɛyɛ engine bi ɛkuta wo nanso wobɔ ne kura nti wo engine mpɛ wo wowɔ awura mu na tuni awurafurafu nkwalaafoɔ asɔfo nipa bɔneɛfoɔ da bi ɛhwɛ sɛ ɛbɛbu obi afa so bɔneɛfoɔ ma mo keka nipa tiribɔm ntɔkwa bɛsi kurom a na yɛrɛ sɔfofoɔ wodifoɔ asɔfo ha ne bɛtumi abɛnyamanim meme show boy
0: so boy what true challenge na me so me true challenge dia ma Ghana sofo nyina se konfobia sori ukumase ya e frem na na show boy o si Ghana ha osofo bie ne ho wotumi dia mu nyina sori dem nko na mutumi ye no mu pia bo nte asa mu nyame no onkasa bio na ono de mu asofo a mu si nyame ho ho na mu si mu nyame kasa o si Ghana konfo sofo bie ne wotu nyame ne untumi nti nyame ne da wa wo su ti nyame ne nyame no kasa nyame nsa wo su tumi bi nyame ma otumi bi no wo no e konfo o de wo se bra na yi nyina e chere fem ha ya wutumi tre wo nsa ma ne tuhi fam a e da na wo hwe na bosu nyina wo ntumi a wo no su be show ne power de a chere wo nti wo ba na wadwene ho mienu mienu ko so de na mfa de a na mienim nie na se wo no hia ne de na e bia na de e be kwa kwa fa ba na mfa papa ama nti bi chere wo yɛ ɔsɔfoɔ no aso waben a wopɛ sɛ ɔde papa wei hyia saa na akoa baa a ɔsene bɛtutu nana yɛ bi ɔde no ba bɛhyia bɛtutu Sumbani tiri mo bitu efrin so ba ye amfa. Wo ye na na ye bi jina horse no. I want me to be efrin na ye bi mo. Sana showboy e de Ghana sofo. Mo amosi ma ben. Tumi kesiya kesiya wo mu no. Momra. Na mone no emedi sa ehie mu no. Mo ma kire nyame na mo timo hu no no. Said Elijah ejina ye ma nyame no. Oni bala konfu jina no. Wo so wa bia. Fa wo ba fodi ma nyame. Na mune ni tofu yi konfu yi enhia. Na Natural Boy. Ya da si. Okay. Asanka do no mabwe.
1: Bra
0: majo. Befo.
1: Didi na abre.
0: Abre. Eh na da asanka poto ya kakaka so ya de.
1: Ya si ejebo ejebo ejeje nya bedu. Ye nyina nze.
0: Agbe bi ni o microphone mse we nya djuma na meboa. Befo kasaba.
1: Nneo.
0: No microphone ye djuma. Maybe so men. Before you use micro, you mammy, why, Mr.
1: That's
0: a mean young ye, umnino, a picky frim, some any dear name, neighbor. Edward,
1: bra,
0: a fine metonka. Nasanka, kakake. Asanka was
1: Asanka
0: was Asanka. I was on my face with number and Asanka did your dear Bahas, Asanka de Boosman. Also, Potoria Park, see it. Ade,
1: bra.
0: Hey.
1: Unse region bia e won aduane a ope oku apais apowers
0: omia
1: e bia metra pa etakwa
0: takwa
1: e muni abenkwai oku aye central region a free bi se ye kan se benku
0: benku eto
1: yes
0: omuka na eto
1: yes so brekum nu aduane ompe
0: fufu
1: yes ba fon brekum de se yina ya sande
0: fufu fufu na
1: ndia tene se ndia bre ne de fiase aye fufu party medie no
0: okay
1: Ejimede bi afibia ye the COVID time ne break here.
0: Mhm.
1: Enti afiwe so ye ba be di ni Yakobon bo ochina.
0: Afi die na duro ho. Ochina de ya. Ye dama de chin ya. Eh.
1: Na be for the man ni je ni say. Ye bi e we target. But this year no. Ye be say 70,000. With a package.
0: Fufu. Fufu ko. Fufu ba ko ma ni apatoya ma ko 1,000. Ni di jinko.
1: Enna afi no obi wo na oni fufu. Ba keketi. Kokonti. Si enze banchia ne de.
0: Banchina.
1: Ntie ne fufu nyina nam de se.
0: Ni nyira beba.
1: Yeah. Na face ye do kona mo mo a omu ndi fufu ni.
0: Eno so ho.
1: Ne mo dwe ba dwe ko ba kwa so yase a. Ye ba be kon asem ye. Company ndi de pabini bites.
0: Pabini
1: bites. Di. Aba adwama so.
0: Okay.
1: Wukra be bisa ze pibi bites ye den. Ozi a nua ne de e ho. Ba ye dwe bia na timi sayare.
0: Dabi.
1: Dwe bia wo de timi ye.
0: No cre.
1: It be Peters no. Do you na haba na ha account? Mint ni kaho.
0: Na haba e kaho.
1: Yes. Ni chire no.
0: Abana.
1: Abana ne ade nyina ka. Na the map be Peters yeso nko ne say. Ye de ye akoh. Wo ze ye wa koh companies bi o maba. O me different akoba ye de ende. Eh look aya. Abde si aya nyi on advert de bi de bi anko
0: fo. Yes.
1: Yes. Ene dia e PBB test.
0: Ye dia apetashi ya.
1: Mbachwane.
0: Mbachwane mbomo nso a wanti yo.
1: Debi.
0: Habana fa.
1: Tino si PBB test wo ye pabine.
0: Okay.
1: Si ye kasa wo ye pabine. Nese ni pano ujina sopa.
0: Mm-hmm.
1: Ena nse wo yeno. Enye nsa. Ebeka se. Eye independent candidate. Eye nsa mema ne mba yina iti mire. Eno. Na obu wano mso. Nse dia minu adia chien ma bre.
0: Iti yemi ya.
1: Ye kan se hangover.
0: Mm-hmm.
1: Sent. Nuzi ano send bu wanye.
0: Bu ana ajiwo nu.
1: Yes.
0: Onu mbon.
1: Ena afi so ebo ye onza mama ni ade woni pe yi flames ni ade yina.
0: Okay. Na ade che ko toilet to at
1: mi chao
0: na kama
1: pa. Ena ve nu so ye ntini mu adwuma.
0: Mhm.
1: Serbe Vince ni nyina.
0: Pa benefits.
1: Ye ye pa. Uzo ti di nu.
0: Pa benefits.
1: Ena twa ntu PB.
0: PB.
1: Seza kosi buaf AK buaf.
0: Okay.
1: Ndi pa benefits ni ye nsa abase. Ye se nse won Asante region dozo.
0: Bebe.
1: Tade nte nshire fem fo friends ye mbra.
0: Mhm.
1: Na fu party o mye na fi bia. Aye mpenifo e be didi ase.
0: Nse obi didi o mba num nyina na pabines. Ano ye se mfa mo.
1: Onse tete no na e be pano kwa no ase didi kakra.
0: Eh.
1: Ko be twidi fufu na no akonum kakra bi.
0: Yeah.
1: Nte no ane yabo moden a. E dia be nte fu party e ba be no. Ali papa ya 1000 bebe nyina ebe mo bia bia attest free.
0: Nyanzi
1: wonya 18 years.
0: Nkodifu.
1: Yes. Nyanzi wonya 18.
0: Nyanzi.
6: the answer about me no we say say
0: na na bi kra mani bi se bi wa kire ho no ya po ama mani bi
6: no na se mini pa no
0: o be ji hwe se ye che wi asu se ye che nse bi an papa ma me agi wadu koma no fa
6: o
0: ye che nse bi an wadu bi na na no fa firi mu nsusu a ye cha wa se or koma no fa le zira wa fa baby o
6: na na na ye bi o ne huni pa dɔso o so de oni mi no
0: papa
6: me be bestra no Queen's Park no one see no about 4 by 1 na na ye bi o wo go aba na enye konfo no be hu no Anti, now born Bochna. There is a PBBTS, Pabene Company Limited for on PBBTS and Beba.
0: Okay.
6: For sampling.
0: Okay. Beyond the music.
6: Yes. Unuma was above
0: you.
6: Because above one said, Bear and Pedia, a Bill Yim.
0: Piece of heaven.
6: It made it. Who was

0: nti nyambo ɔkyena ɛne yɛ pbb test
1: pbb test
0: masɛm wo sɛ deɛ pbb test
1: woyɛ pabene yɛ pabene ɛ sɛ wobi yɛ pa berɛ wogyina so pimpɛn no nti me na wabɔtɔ wiɛ deɛ so
0: Insane bo ni so na bo ya se jo jo pa abuto ya no asem na
1: es too much na de
0: ozi de test
1: me ma yo anelo me ma yo pa no ni pa nya me ma kese be na inu da mu si ho a on be di pa
0: ozi de test se ma ka jo se asante ma nte ye zenge ye program na nsana otumfo edi ni birthday ba bible
1: crash na de
0: ozi de test
1: me ma yo anelo Me Mario Pano ni pa nya me ma kese be na inu da mu si ho a. On be di pa.
0: De tene se se ma ka jo se. Asante ma nte. Ye zenge ye program na nsana. Otumfo edi ni birthday. Ba Bible crazy enfa ni die ma na ni die se.
1: No cre.
0: Ohine edi mfisie du nu nsun 27 years wa kunya nso. O se edi ni 76 edi mfisie du nu nsun 27 years wa kunya nso. O se edi ni 76 birthday. Ndinye multimedia kumasi chef yes obi amedi ni yemfanda yemfanda ohine ase
1: give a birthday na
0: ni so ma so obi aba na ye ndidi na ye nse nhira ma ohine kase
1: ti
0: se de
1: adwene nkwai apese akantie
0: na ma where e bari woni mu
2: se metimi abada
0: ah wenti ma mban ba bank be
2: sam
0: ani ah bank be ntipa cho kwasi
1: se
0: wa kan yemfasa da so ma sponsors
1: okay
0: uri se jume de na efenti kroma Upa na mato kromo ya kama nye mayanka.
1: Mayanka.
0: Yes, umma ya nempie. Emo ya ponche. Emo ya ujwane. Kubuwa onwe ya ponche. Kubuwa wa onwe nempie.
1: Yubi ya bibi ya ano.
0: Chiche na umma ya. Tenyezo ba mpacho. Mempa ponche. Bo ya wa ponche mkwa ni separate.
1: Yo nempie na.
0: Yes. Eno buwa okro ana. Ebi ya nsumu na mpe. Nti mkwa ni bibi ya nsumu na
1: mkwa.
0: Ebi ya janam. Mkwa ni se. Mkwa ni se. Obu asom pa chom fufu no pe de body wo.
1: Mhm.
0: Obu si me pe body fufu. Di aye ni se na obi aba.
1: Obi a obenya ne die.
0: Obenya ne die. Ne mmu mesramu. Program ne die ba be 910 ne asase. Be duan be ba around 11:12.
1: Okay.
0: Ni de ba 11:12 ne se. Trouble as ma kuma ku nsia na omo ba no. Obi ase e competition. Nti anya de wan na gbin se obenya ne nkwan si wo. Muse nkwa na na uye si wona de achi a uye den ya changes
1: udi agrokora udi agrokora obi akose no
0: na na ude ya uta fi agona na eba so di bon regency na ba si choba baby a police for no am I finish it mama ni baby
1: baby a hono
0: baby a hono
1: please baby a hono
0: ba si choba ba
1: okay
0: oba ya choba akro from baby
1: eh ni adena fa
0: e na ye wo eye udu kenjin ko baby a isi ji for no
1: Ni
0: faso. Ni
1: ni ya naso.
0: Yes. Divine.
1: Na huna.
0: Onu so baby.
1: Okay.
0: Are na za agro anya agro.
1: Dabi.
0: E ni e dey.
1: Mhm.
0: Lady bi. Ah, lady bi dey dey na fe na depa.
1: Adepa.
0: No gain stretch and no dey. Eh. Ven who them van for as say she has not
1: tired. Has not tired. Be e be hwe nyema.
0: Ye why say ye bi?
1: Hwe nyema.
0: Ye bi say oba o me time ah. Mumbra ni India sa from 10 o'clock.
1: Sir, udi pare ba de no hia na patowia nkoa ni hia. O ba no kro apa
2: patowia.
1: Wa apatowia nko o de chance ba yan fantu. Yes.
0: O de chance ya fogo chikale wole.
1: Yes. O ba na oso wa patowia. Ukuto wa patowia. Wa je bi so ba ba nya bi atoba ni mu hia.
0: Patowia yan gfo di ba.
1: Aman fo di ba honom.
0: Wazi unze.
1: O ba ha. O ba ba na.
0: Ah, brefo.
1: O ba wasn't you.
0: Ati kombe na adopt food in there for chicken for mango for me free.
1: Wow.
0: Say in share from kwai 50 bucks in my akuma ku 50. Promise to hunger for no.
1: Okay.
0: Mama ya ni mo be bre. Ti have you there abundant where friend say fufu party remix. Nkwanyɛ fu party nyɛ kokonte da.